kande na udalila yuwe suwiri kariwanga niwe kabasi pasasa ni kumujitsa yae wajibuwa ndi yoko mwamba ndiwe basi kama kani madalila yuwe kabasi.

alipoe na rambi ati wondi zao kuma sunga fana na wondi weyaye ndio weka basi dia saka saka uyanga na ngana.

alipo ye narambiri adzikondi dzao kuma sunga fana nawo ndiwe aya ndiwe kabasi dia saka uyangana ngana

Jonde, na udalila yuwe swiri hariwanga ndiwe kabasi. Pasasa ni kumulitsa yae. Wajibu ndi yoko mwamba ndiwe basi. Kama kani wadalila yuwe kabasi.

alipo ye narambili ati wondi zao kuma sunga fanana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na angana

alipo ye narambili ati kuondi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na angana